0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online, and on radio.
1: Mobile, online, and radio Burma. Then ha SBS Myanmar vai ne tu shi ni da phit par ni. Yin ni ga sa tin lo chnou tu thong lwin niya ga yu ya mi pai shin mya go a thi ma pyu ba de. Myanmar vai si sin ma Gurenge naingan ma Kama Regal lu myo ne thro ye she yakin ga ne yakhu pisau